0: Anna ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olo ani di agbara olo o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se e je ore godo mura gan ba la boyun ba bimo ti to da bi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi ke lo go pastor be yesa ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi se ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin o ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki keni ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa gbagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni tesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je nikan kan ofo kan si oba awon oba jidide nle adiju olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bi a ti wo a gbe soke awon samo gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehn bi a ti tejuma oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro le ti odo won aha ehn ki lo de te fi duro te nwo oke ehn Jesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan
1: amen
0: won de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e fun soke e soro gidi aha Benny. Lato run. O yi okuta ko na lenu ona. O joko le. Won wa riri. Oto. Eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi ko iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbi ni a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori afẹ ma lo ka ma pada kẹni kọkan wa ma jẹri si agbara tani o agbara olohun agbara la fẹ beere fun gbogbo awon tan kora awon jo bi judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fẹ mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o ma ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima a fe beere fun agbara olohun tori pe lowo jesu oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta se mele ju jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la gbodo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dani won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti stati mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban jesu oluwa na yin nban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lomi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ibon to ba won le ban gbese nitori pe won o lagbara.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ibon okunrun ba won won ri bi tatijo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ibon yi meji ba won gan ba de bi adua kakati an po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kalana ti o gbagbe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti egbona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko di eye ina menu se yen akoni ye ti koni daada be ti na yen o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin ori won ba ji ngo kiki aye fele ta ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olodun to lebo kan to n sise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ke se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada e ba nki dada
1: hallelujah.

bagay mona dada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa na kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le beji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan peto lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bo di jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o lele ile oba de Jesus re ti kuni mo ma bi alere o se pataki e je to ko re le kan si ah

0: Amina kanoru kwa Jesu Kristi Oluwawa.
1: Amen.
0: Ti a ba ti pariwo oruko Jesu na kan soso.
1: Ko ipo mo je wos.
0: E ma pariwo ina mi mimo.
1: Ko ipo oruko.
0: Nigba keji ina mi mimo.
1: Oruko se.
0: Ko ma di igba keta riwo ye ma po.
1: Abi keta is.
0: O ya da odo mi koja.
1: Pass you me.
0: Na odo mi koja.
1: Pass you me.
0: Ina mi mimo.
1: Oruko se.
0: O ya so mi ti na.
1: Wa se
0: so mi ti na. Ebi ti bo ti ra lile.
1: Wa.
0: Ebi ti sa re se ebi ti ra lile. Ijo pa ja sara mi.
1: Oruko
0: se.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: apata ye la ye oni ma je won anu aba ni mo la mama dani
1: eyi lo ko
0: la kori kese kese kori adata wada agbara wa jirele emi awon woli oju awon woli agbara awon woli agba awon woli
1: emi
0: awon woli olorun ijele to n gbe ninu ijele to mu ijele jade letumare yato ya

0: ati ni mo yo
1: ati ni lai kojo ma ti ni mo yo
0: ijo yada ati ni lai kojo ma ti ni mo ma de yoga
1: ati ni lai kojo ma ti ni o ma se
0: Ojo ma ti ni mo yin ologo
1: ati ni lai kojo ma ti ni mo yin o
0: ati lai daye ma yo ni mo pe oga
1: ati ni lai kojo ma ti ni o yin
0: o ojo ma ti ni
1: mo yin o
2: ati ni lai kojo ma ti ni mo yin o
0: mo yin o
1: Sara Maria
0: Olorun